0: na yung amoy ng sampagita, ang ganda.
1: Mm.
0: Yeah.
1: Yeah.
0: So, nakakatuwa nga talagang isipin, ano, yung sampagita, isa lang siyang maliit, maliit na bulaklak na ito, pero napakalaki naman ang kahulugan, lalo-lalo na sa kulturang Pilipino. It symbolizes itself. Pag sinabi mo, no other countries is using that flower. I don't know kung sa, ano siguro, mayroon sa ibang bansa na nagpuproduce niyan dahil sa bango at yung kabanguhan niya nagagamit kasi para mai, ano, ma-develop as a scent for a certain perfume. So may ibang bansa katulad ng kalapit natin diyan sa mga Borneo kasi gustong-gusto yan ng ano ng sampagita yung mga area na yan sa Singapore or sa Thailand. So they usually do that propagation or planting para sa mass production, para sa kanyang scent na ginagamit pang para pabango. But pag sinabi mo talaga na sampagita, it pertains to a Filipino culture. So, napakaganda.
1: Hmm. Opo. And like, you know, in Fiji, just like how they have the lei, yung flowers na binibigay sa'yo,
0: mm-hmm.
1: parang ayun yun, ano, like, the Filipinos' way of like having a lei, kind of like in Fiji, of like greeting guests.
0: Mm-hmm.
1: So it's kind of nice na, ano, parang it intertwines, like our cultures have similarities, pero we all have our own uniqueness.
0: At para sa karagdagang kaalaman sa ating mga kababayan, no, ang sampagita garland, nabibenta yan, even kung tinatawag natin, parang street food. Nagbebenta yan sa mga kalsada, sa daan-daan, mga bata, maano, mga paslit, nagbebenta. Even up to the most prestigious flower shop, hindi yan nawawala ang sampagita.
1: Opo.
0: Nandyan pa rin yan. So ibig sabihin, wala siyang distinction kung saan mo makikita, as long na ang isang tatak lang tili sa kanila is yung kultura ng Pilipino.
1: Opo. So, Tito Elcap, do you have a question for me?
0: Oh, ako, babawi ako ha. Mga gaganti ako sa ano. Ako naman. So, medyo nasa easy level round din tayo. So, ngayon, di ba mahilig kang kumain?
1: Opo.
0: Okay.
1: Sobra.
0: Di ba mahilig kang kumain? Ako din. Tingnan nyo, gustong-gusto ko na sana pumayat kaso hindi pa rin ako pumayat eh. But anyway, once again, I would like to encourage our listeners also, please join. Flick your answers sa ating Facebook Live.
1: Kabayan Radio.
0: Sa Kabayan Radio. At naka-live tayo ngayon. Just leave your answers so you could be able to participate in our discussions for tonight. So we could be able to. And then kung pag-answer nyo, pakilagay rin kung saang country or saang area kayo nanonood para malaman natin. Para may isang shout-out kayo dito sa amin. Okay. Kay Barbie. Alam ko si Barbie mahilig to sa pagkain. At ito naman ang katanungan natin tungkol sa pagkain. Kung ang sampagita is our national bulaklak, ano naman ang national food na itinituring sa Pilipinas? Ha? Ano ang tinuturing na pambansang pagkain ng Pilipinas? Okay, kung hindi mo maano yan, bigyan kita ng apat na example para meron ka namang mapagpipilian.
1: Sige po.
0: A, adobo. B, sinigang.

0: C, lechón. D, pancit. Oh, apat yan ha. Adobo, sinigang, lechon, and pancit.
1: Uy, alam niyo po, lahat to favorito ko. And like, sa lahat ng mga party, ito yung mga like, ano, laging nakaluto sa mga parties.
0: Kasi lahat ito ay ano rin, yung talagang lutong Pilipino din yan eh, lahat.
1: Opo.
0: Pero meron tayong itinalaga na meron tayong isang tinatawag nating pambansang pagkain.
1: So, yun answer ko po, I'm leaning towards lechon and adobo. Kasi yung lechon, that's a main one. Like, that's what like Filipinos are like known for. Pero adobo, I think adobo is my most favorite. The first meal I had back in New Zealand and in the Philippines.
0: Okay. So you still have to break the two. You chooses adobo and lechon. Which of the two is that has been tinaguri ang national food
1: Well,
0: or
1: Kabayan.
0: pambansang pagkain?
1: Opo, Kabayan, what do you think?
0: Oh, kayo. Ha? Oh, humihingi si Barbie ng tulong. Kung pwede niyo siyang matulungan para ma-establish natin
1: Opo.
0: ang ating kasagutan ngayon.
1: Pero you know what, po? I'm just gonna take a guess. I feel like it's lechon.
0: Lechon.
1: Kasi
0: We'll check it.
1: ayun po lagi yun, ano, like, kinukuha ng mga Filipinos for birthdays, for weddings, like, for big celebrations. And, like, Filipinos are known for big celebrations, you know?
0: I will check. Kabayan, totoo ba yung sagot ni Barbie na lechon? We will see.
1: If you guys think lechon, we'll see the answer.
0: Okay, dito ang the second, the national dish. Ang sagot ay tang tadang dang dang dang dang dang dang. Ang sagot ay ang A, adobo. National
1: Really?
0: dish. Ang adobo ay kinilala bilang pambansang pagkain ng Pilipinas. Karaniwang itong ginagawa gamit ang karni ng manok, baboy, or pareho na hinahalo gamit ang tuyo, suka, bawang, dahon ng laurel at paminta. Wow. Ako magaling ako magluto nito.
1: I knew that was my favorite.
0: Ang salitang adobo ay galing sa Espanyol, word na adobar. Ang ibig sabihin ay mag-marinate, pero bago pa dumating ng mga Espanyol, mayroon ng sariling paraan ng pagluluto ang Pilipino. Ang special na adobo ay bawat pamilya ay may sariling luto. May mas matamis, meron ding mas medyo maasim, meron din na may sariling secret recipe na pinapasa sa pamilya. Ako naman, pag magluto ako ng adobo, medyo maanghang. Hot and spicy. Ganyan ako
1: Really?
0: magluto. At may mga natitikman ako na may adobo na talagang medyo may sabaw-sabaw pa. Kasi masarap nga yung pang ano nila.
1: In
0: Mayroon
1: sauce
0: naman ang
1: po.
0: isa, tuyong-tuyo talaga. Tuyong-tuyo, but ang karni niya ay nanatili ng juicy at talagang sariwang-sariwa. So,
1: Ano po
0: ganyan.
1: yung preference nyo? Matamis or maasin?
0: Ako, mas na ano ako dun sa

0: ng Espanyol. Bayan. Ang kababayan ay taong galing, yeah, ay ang mga tao na galing sa magkaparehong lugar or probinsya or simpleng kapwa Pilipino. Hindi mo naman siya pwedeng sasabihin kababayan mo siya dahil Espanyol siya. So, the one and only kababayan is your kapwa Pilipino. Yan. Pero ang kababayan ay hindi lang tungkol kung saan tayo nang gagaling. Ito rin ay tungkol sa pagtulong, pagiging mabait, pagsusuporta, at pag-aalaga sa isa't isa. Yan.
1: Opo, I think that's one of my favorite things about being Filipino or being part of the Filipino community.
0: Yeah.
1: Kasi even though like lahat tayo na sa ibang lugar or like sa ibang lugar sa Pilipinas or ibang country, like we always recognize our kababayan.
0: Yeah, and it's really nice. You know, ang distinction or yung maano mo, ma-feel mo ang isang kababayan pagdating mo sa ibang bansa, yung ma-feel mo kaagad na yung parang ito kapatid ko pag nung panahon na una kaming dumating dito, hindi pa gano'ng madami ang tao dito.
1: Yes.
0: Since the world began. So, hindi pa gano'ng madaming tao. Once makakita ka ng kababayan, kababayan! parang talagang kilala mo. Parang namimiss mo ang, oh, kababayan! Yes, kababayan!
1: Are you Filipino?
0: kababayan! Ganyan ka agad. Tapos yakapan yan. Tapos yun na, mga ano, oh, bago ako dito. Eh, hindi. Sige. Ano kailangan mo? Oh, may kama? Television?
1: Electric fan?
0: Sa lahat ng ano, sa isang araw lang, makukumpleto mo yung bahay mo ng
1: opo,
0: lahat na pangangailangan mo. Ganyan ang kababayan. You know?
1: Opo. Also, yeah, when I first came to New Zealand, kasi I came to New Zealand in 2010 po. Tapos, nag-primary school ako, walang Pilipino at all sa school ko. Tapos, punta po ako sa high school and that's when, like, most of the Filipinos started coming in. Tapos, they increased.
0: Mm-hmm.
1: And ayan po, like, lahat kami, nag-ano, kabayan, like, oh my gosh, like, Filipino, come on, like, let's hang out, diba?
0: Yeah.
1: So, ayun po.
0: So, ganyan ang kagandahan ng ating kababayan. Ang ganda ng ating tinalakay ngayong gabi, Barbie. And, you know, it's very educational. Ang sa atin, hindi lamang dahil ako, honestly, kaya perfect, sigurado ako perfect dito sa exam na ito kasi easy. Ito ang paborito na subject ko noon. But these were all the ang mga madali natin makaligtaan. Lalo-lalo na sa mga new generation. Buti nga dito ako, ayaw ko talaga eh, na baka mapahiya ako. May, ang dami, million-million nanonood sa atin. Sobra pa ito sa impeachment trial, yung pinapanood ninyo ngayon. Kasi may nangyari, Barbie, noon na sa, alam mo yung Pinoy Big Brother?
1: Opo, I wanted to join. That was my dream growing up.
0: Yeah. May isang, ano doon, foreign. Kasi in-open nila sa mga half.
1: Opo, sino po?
0: So ngayon, nung na-open yun sa half, may question about mga Filipino culture. Katulad nito.
1: Opo.
0: Mga kine-question. Kawawa talaga. Hindi niya alam. Okay. Ang question nun, ano ang national capital city ng Philippines?
1: Manila.
0: Nga. walang alam.
1: Really?
0: Kahit yung mga ito, mga national food.
1: Opo.
0: Walang alam. Ano ang national bird ng Pilipinas?

0: dates.
1: Opo.
0: But sa history, alam ko ito.
1: Hmm.
0: Bakit yung nailipat ang control ng Espanyol sa American? It's because nagyera ang American at Spain at natalo ang Spain sa
1: wow.
0: Amerika. So may wala sila ibang pambayad sa Amerika kundi binayad nila si Pilipinas.
1: Oh,
0: wow. Di ba? Hindi natin kagustuhan na pumunta sa Amerika. Wala tayong magawa kasi we are under Spain at the time. So ngayon, pero at the time marami nang ano doon na pinapalayas na ang mga Espanyol. Marami nang gustong umaklas at papaalisin na ang Espanyol.
1: Mm.
0: And that was still at the time of Jose Rizal.
1: Opo.
0: So yan, mga ano yan, nasa Spanish era tayo noon. So ngayon nung na, ano na, inilipat na, kaya patuloy pa rin yung sinasabi dito na Philippine-American War under Emilio Aguinaldo.
1: Opo.
0: So while namamahala sila dito, may iba dito na naiwan dahil inaano pa nila ang control dito sa Pilipinas. That is why, nung umupo na si Emilio Aguinaldo, so doon na nagsisimula ang pagiging, nag-change ang kultura natin. So na-evolve ang kultura from Espanyol to American culture.
1: Apo.
0: So kaya tayo, kung matatandaan ninyo, madaming Pilipino ang mahilig sa tinatawag natin na yung, I don't know kung na-pick up mo yan siya na mga kasabihan. Oh, gusto ko to, urig.
1: Oh.
0: Ang urig is original.
1: Mm.
0: So that is all mga kwan na gawa galing sa US. Yan.
1: Wow.
0: Damit.
1: Oy, oo. Yes, I get it.
0: Yeah. Basta anything that comes from US. Tapos may pangalan niya na
1: made in,
0: original. So yan ang shortcut nun is urig. Yeah, very famous yan sa Pilipinas. Tate. Pag sinabi, uy, tati, blue seal. Yan ang mga tatak American na mga items na pagka humahawak ka nun, parang sinong, di ba, sinong-sino ka.
1: Opo.
0: Diba? Ganyan ang kultura natin na evolve.
1: Opo.
0: So, yeah, ipinakita nito ang mahalaga ang pag-aaral sa ating kasaysayan para mas maintindihan natin ang pinagdaanan at sakripisyo ng ating mga ninuno. So that is how important is our needs, why we need to understand all of this.
1: Uh-huh.
0: Okay, ako naman. Ako naman ang last na katanungan para kay Barbie. Baybayin natin ha, ang baybayin natin. So, I hope na masagot to ni Barbie ng madalian. Ang susunod na tanong ay tungkol naman sa ating sinaunang Filipino culture. Bago dumating ang Spanish noong 1500, mayroon ng sariling writing system ang Filipino. Ginagamit ito ang ating mga ginagamit ito ng ating mga ninuno upang makipag-usap, magsulat ng mensahe at magtala ng impormasyon bago ipinakilala ng Latin alphabet. So ano ang ancient writing system na ginagamit ng Filipino bago ang Spanish colonization? Number one, or A, baybayin. B, alibata. C, abakada. D, kulitan.
1: Ooh.
0: So, ano? Pati ako parang ano ako sa question ko.
1: Yeah. Kasi po...
0: Ang ancient writing. At alam nyo ba, ang kwan, meron din tayong hieroglyphics. Ang ginagamit natin na salita ngayon is that is alphabet.
1: Mm.
0: But before alphabet, we had hieroglyphics or symbols na